0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E oso e pele la mato e ngoto atu atu mau pele alofu malanga leo le tu ilunga Samoa. Fatalo fatua ilu tatu atuni unleitu una ta alofa lama ma alori saifu ilengi maa maa matafi. Usi mailon fa afonga ita alfonio le asolua saiva yuni ilu afelo isfulono maile lima tolu tasi PI PMN ya Aotearoa. Sa fa fa i roi fia fia le la la fanga po le community o tangata Solomona in New Zealand le pale mia fau o lo lantu o tunu le sunga Matthew Whale e le taringa malo sa fa ia le Auckland Wentok Association i Sunnyvale sa tu ina tu e si mea lo fa fa le anganu ui le ali i pale mia o lo malanga fa tasi mai le pale mia minister va i fa fa moni fa i lo inga ma minister malo New Zealand. Le faalia le tali sepai e le palemia o New Zealand le sunga Christopher Langston nona fia faafofonga e mita upisa ave i e le faamamafa Whale na ia mafaiai o na ngā lulue vāvāla lata ia mālo e lua. Le faalia se ali ipoto faapito e mita upitau vāi fealoa e ipo le sociologist le mana o mia o se suinga le mālo ma le atunu o lautele na ia talia takanta fai ngā luenga mai fafo o no le suia le faitau wa faa le faitau tosi. To some of Wainu Mera fa Mawina, State Texas Modeling, e o atu e le tausanga e lua afe fast food tolu, o le tasiwa e tolu fa na ula loi for sfuli ma tausanga, o le ana o Maori, ma le lua sfuli pasene, o le ana o tangata Pacifica. Family professor o Paul Spoonley o le investe o Mercy, wa vaia le suia ma le ola olo anganu esi i tutonu a aititele o New Zealand, ai mai se fo i tutonu o potua onga. Ole ta imo mo le vainga fa upfai ale new conservatives ya Elliot Ikeli o fa ala wilo anele a vea masuita o vaa mo le vainga fa upfai ale New Zealand First. O Ikeli o se tasi sa ngalue malosi le fa ala putonga langolango ale Hobson's Pledge. O lo ta wivi fa asanga I fainga fa avae po le race-based policies ile vaa itu a inga atangata. Fai mai a ia, ulo na awa yatu ilano le te inga Winston Peters, o se tūlanga lea ulo o ngatasi mo na talitolunga fa a Pacifica, fa a pea tū ma nganu utu fa a solo. Na fa anie se atasi ulo una ia lufiso sali mo tangata maatitiva po le anti-poverty advocate, pe o fana wa onga ilia onga mawalunga papakura, ua ngā lulue nei I ni tūla u umi, una ole taunga taa le tau le soifuanga. Fa mentima ita ilango lango pol organizer fa laptonga le Auckland Action Against Poverty ya Agnes Mangeli ole o umi o itu lai nga lulu e fana wa onga a o a o onga tamaiti e ono a fa ina ilo lato manuia lo lato luma na imanuia pe ita ina fa alien mta nga lue nga wa onga ele o yeise mau mau tinoa is fa afita uli olo salalau mai ele o a o ina mai ni fa mau maunga I itu langa lue o tamaiti ya onga. O si iti ania le tūlanga le saunga le mui sa mua le mōli sa masama po le Emperor Alert. O na o si whaafita au li tua au e mafua mai le tau alo tūla I mai le wao Amerika ma Israelu. Na whaalia le komiti fau fau tua wha lawere wha fau sei si fono tanga e whaapea. O lo o lawa le tua au o lo iai le atunu o molo silia le tōlis funu aso. Na li ipotia le tūstala sa mua le sasunga ngalo malmana o tanga vai a tipi. O le isi lanu o le asasu o ai molo saunga le mua le tua au o le lanu mumu. Ma ole a fautua ina loa le komiti, le kapenete fa ala wilo se tūlanga e ono tupu fa afose imai, ito tonu o le tolus fulu aso. O le kapteni o le awal moana Pacifica ya Miracle fa ilangi, wa filifili ane ile au te wafaa po le skoto ele manu sa mua, ta apenai mo le ipo lalangi ya yulai ma sinafou. Na fa ilo le fa ya unga ulu ya le malu tu si pisi le ingo fa ilangi ya pia, ta apenai mo le ipo lalangi le lua filus fulu fitu. O fa ilangi o se tamata alo poto maasani u filfilia mo lea fa moe moe, o le afitau yei sa mua matunu e peo Hong Kong, a Georgia, ma Romania, fa atisi yei manisi o ana water a alo to a fa male mona Pacifica, o Nico Jones, Joel Lamb, fa ale toi peni, matuna tuitama. O le afitau le manu sa mua ma Hong Kong, le asulimo yulai San Diego, le nato taalunga mua mua I Chile. Ma le tala fa ai O le tima ita ita ano mua mua le Black Ferns ya Mania Wolfgram na ia maua le faa ilonga tawaloa le New Zealand Order of Merit ilona sao taua ile lakapi a tama itai. na tusi ai na Evania se talo fa so pito fa tasi mo no so Justin avia ila ua maseu se tma ita isa mo sa ta animal black ferns ai na fautu aina eli itaya vande ono ose manu ailo na mata na avia Evania ma ofisa watu ina ola kapia tma ita ipo le women's rugby development ili tausanga ilu afis full malelua masi iti ai le tulanga ita alonga ole olimpika Tamo telefona ole ne yaso manu chelena la tapo inga inga pula Maria Makelita tu soi fua.
0: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: matau ke o ki kaina ke moa ta ha leve ki anga sino matau ma mem
1: hako ka ko hai fa ka we la he matam ta kaina nga ai fa lo fa ha ankor him fa lo fa la hi atu ko pihia ni ha fa ru mango ni me fa ru mango mo to
0: la
1: bela
0: be bo ka to he fi fi ni yeah it's full on
1: ai ka full on ka ko ek excuse ya ha ko ha fa mare mare mai ma tu an ko him ka mana tu am na ke ke malolo to e sino ha pie ni mai ha wa ta fa no he kaina ke ha to to lo da ma tu tu pona fa ka we la ko tu ta ki ma tu ta ke to to he a fia fit nei ke ha to to lo ta fuata ta fine to fuata ta ne to tama mo ko pona Fakauele. This is Memorita signing off. No nofum tolu moi malolo Yehova heva haloto.
0: Hai amu tamu tukenanga. Okay. Ko vika mokoli enei ko ma vihea tuke no nofum tolu moi monuina. Toli liu ke ferveia ke fahit tapu kahau. No nofua am tolu.

Hai ho fio fio te dof kalo fla hia tu mata ko singa da mata kai nanga mai ke tu ge liu ke flevei ai ki lunga he pulangi ki he hada tu la dof ka holanga pe mi niwe ke la tai mai aho ua nei ko aho ke hiva ke mahina nei he unit o ia fi me ua fluma ono ko lo tonga tu ai tau ko ka mata tu ai foki ma hala ma kalili ham tu lo ka singa nei le tu ala le mali to le lo ki ni ki motu ko mai ki ke matu ta ki atu hada tu la dof ka holanga tu ni fa mahani he tau a fia fi ua ta ki taha fingita hofi hofi atu e tau whakalofalahi atu ki am tolu. Tunga ia kua kisia fuki te am tolu hatu tolu te ki taki ku whama Williamu me tahe mai tolu tangatanga hua ko Keith kua e whaewa atu ki he motu ko Niwe. Ha ia se ko laua he motu ko Niwe ke mga honnei. Ka ausia e lea lolongo nei, amana ki ki tausia e taha whakatu talanga mo laua e tau fuata taha koe toa mai ma kefu ko Nio pia fuki mo Kapieri ko ia koe toa mai I Rotuma. Ai, amamuna ki mai ke he whakatutalanga mo laua ia ke he taha whakaholoanga tunga I kato kori, ta paki mo ui, amamuna ki ke whakahoko I he atuloto e whaitabu nei, mautali mai ge lata mo e whakatutalanga ia ka osi ai e lealolongo nei matamatakainanga, koe whanongonongo mai.

0: Hei, ma taku singa hofi hofi atu e tau whakalawhalahi atu ki am tolu ki hea fiafi. Aho ua nei, aho ki hiva ki mahina hei uni kua lo tonga tua e tau he ui atu e lolo kai. Mo e hoko tua e tau tolu ki he mga hala maka lili. Whakalawhalahi atu ki am tolu. Ne whai whanaona o mai he tau mutu ma mau. Vila soni, whakalawhalahi atu ki a koi. Ne whai whanaona o mai i Britania, i Amerika. Moi, hadou tolo to matkai nanga ni whanonga mai Britania lahi ko mafa ko e ke kafu ko Dean Rex, pia fuki kia Ense, kia Sika, kalofala hi atu kia mtulu. Ko e mga hotonu nei, na kiki kwa hoko mai atou tolo ke he, ma whenga hala ki tau se e tahe whakatu talanga mo ia e tahe tau pulotu mai he. Hadou tolo motu ko niwe, ko ia ko ina ngaro wakafi, ko ia fuki, longa fuki hana tau pulou ni tui, ko ia koe taha pulou tu whaiaonga ne whakako i ke mga niwe, ke he kautaha ia koe Centre for Pacific Languages. Ko a molea i e whango furumanga i tau he, whakatua i e kautaha nei, ka liu ke mana manatu ki tua, tau pulou tu ko ia ko... Se ona paia kumitau ko Graham B. Ray, se a kimotu ko Rennie Douglas, Nora Douglas, Melina Maia ko lautoro e tau pulotu. Ne lango matai ke whakakoanga i vungahu niwe he mga hala ni kamata. I se koe mga hau nei a ia ko a toko hake, mai lango hake he tau pulotu nei ko Iena, ko Io, ko Jason, ko Crystal, ko Tolonga. Tau pulotu nei lang matai haki kai. Ina whaka lofalahi atu kia koe kia whiawhi whakauelahi. Ko mai kia taua ke whileveia ke he hadau tōla tau whakaholoanga he PMN niwe. Huhu atu whaka mua maina malolo na kai a koe moe. Makaliri na kai a Wellingi Toni Poneki.
1: E whakalofalahi atu kia koe malolo pia whuki ni hadau tōla tau tangata ni whae whanonong mai kia tōla whakaholoanga. Tōla he makaliri e maanga nei ko Wellingtoni, se kua kamata ki Haviliwili, tonga ni he longoana ki tau walatala tu tupu, ko haiai whalua tau matakainanga ni nonofo tata tuai ke he tau blatai, kua o mai ke nonofo mai kumi whalua mtakavi ke nonofo ai, kua tōla he loka fuki e tahi, mai lau ia e maanga nei, mai longa e... Mafui ke ia kane tō ke he motu nā ko Filipaena, sipe he tau pulotu ne leveke atu ke tu whahi ne tau le kua tupu ka ofo, ke no nofo mau tau se o skamita ki au. Ai nofo tata tau ke puketahi, nofo mai ni ke he matakawi ne ko te aro, mai kisikisi atu ke he tau walatala tutupu, mai whakalofa ke tau matakainanga ia.
0: E mōli. Ina tōna ia koa e tau aho whiumu whaitapu kwa mōli ua, koe tōre whaitapu kwa mōli ki tua ne kua puto ia ia koi ke tau wahenga wanga hau ni we.

tau puvaka leri tau pasese ge watu ege motu ku niwe mafisi atu ge whanu ge veuveu ge hane ge seki munui na kwa ge motu ma pasese tau laukauka ka koe tau laukauka ki fe koe pesene pehe mai whaka tau mga muka ka koe tau uka ngai ani ki haka mna koe taha ni e align ka hane hake mai hau ge motu tau tolu koe e New Zealand tuwa tola he tau mamahi e tau pasese ge mga hunai kai kai ki kum toru ne mamna ki ke watu ki motu ko niwe aia mita ki ke watu ki kumikumi watu a tau lau kau ka puku ne koe online emma mo ingi tu sini moe leo lono nei ka lofala hea tu ke mtoru mo atu ka tolu ta matkai nanga niwe i Australia mo atu fu ki ke matua ia ko seo tau a tapato e toa munui nai tuanga he valungu furu tau tau muia

0: listening to PMN UE.
1: PMN UE ane ne fai whakanangonongo tū mau mai kai kia mga pisinga tō tahe mga riri a whia whinei. Ai sa whukini kai te tamam da hui a trau kai. Tui kua tō sini ka hama tamam pūsi ma whana kai ai loa. Koi hane mga riri ai kakau alata ke ma whana. Ringa hepe hui tō sini whanata ne tui te he hui tō sini ari ari. Kakau alata ke tui ta hui tō sini ma whana. Whakapurupuru mandau mataka inanga ke ma whana moi. Milino foki ka hako hoko tata toru ai mone ke tau mga haranga ngāo foki. Longa foki tau meana ne whai. Whakalawe lawe tau mumu ui. Ke tau mga ho mga liri penei. Mua atu ke he tafuru o whanu. Lala fiki ai e mga liri. Whanu ki ai e tonga ngāo ke he ke he. He kua trou he tau whai tau pui ka mori ki tua. Peko he ka he furu ai. Ko nongo nara iau e furu kua kua karea ko bia he nofi mutu pālangi nei nei fa bia ka. Ino ninge se ko mutua te kai sinu ai se ko nongo na te kai ka kahi nganga kua ti hawha hanga hanga mitaki. Kai moha ia mata mata kai nanga. Tukana ia ki hata tura whakaholoanga ke he PMN iwe. Liriua tata tura ke he tau lea rolongu. Ke whakatangitangi atu ke whakanangonongo mai am turu ki ai ke pauri e pōnei. PMN iwe anene whai whakanangonongo tū mau mai a koi ki ai.

ki kua whia whia mtoro mā tau matakai nanga he whanongonongo mai ki hatau tōra tau whakaharoanga pia me ni we ki nata ia mai pōuri he pō nei wani mo ka osi hakua mga hao tō matutaki atu he hatau tōra kapisinga koloana pēnien e tau whakaharoanga pia me ni we matahalaua ke he matahalaono ke he mga pungipungi pōngi kai tō tahai whia whia hakua whakaseringa mai am tōru ki hatau tōra leo taongo ke he tau a whia whiua ke he tau mga pungipungi he a holotu. Pia me ni wea ene whae whakanongonong tū maumai koe ki ai, ho whia whia te tau whakalofi a koe ka eko whakanongonong mai a koe tau mutu mamau ke tau mga honi.

ko hingo haku ko mata fitu. Ne whanau au he maanga ko muta lau uru lau tā ke te mamatua haku ko tonga kilo mo whāsā. Ko whāsā mai he maanga ko hiku te waka. Ko he ana matua tāne ko niutama ko ea ko ako ia he maanga ko muta lau he maaho ne whilbeia ia mai matua tāne haku ko tonga kilo si alau au. Ko au, mai haku tau lafu takalonga tau lafu haku ne whanau mai e tonga kilo mo whāsā. Ko e tau mamatua tu puna hako ne tola he e mawhana hako aloto ke laua, hako laua ne leweki au, mai hako me uru aki, ko e seta. Ke manatu e au ka hae tau mena fufu ola osi, ko e nua, ne pahi ngoa ko mautau. Ke o hake ke he vau ki moana whakaheke maua he nua, ke tau mai e e tau kautonga he tau kaukau, e, ke kaya maua kai hoko atu ke maanga kwa momoho tua e tau manini ma tau wasiu kwa tau mireni ma tau tō lahi funfu ola ta manatu ke tau ngaho ia he maanga ne iki iki a maua mo e seta ko maua ne lahi e whakamotu taki ke tau mamatu tupuna kwa matua haku ko tonga kilo kwa baha ne tose ia ia ko tek boy ya he maui po mare a ko ko va to me hana do mama tua ne wa tu ki Papua New Guinea. He was brought up in Papua New Guinea va to be fan so ko nga hua ya ka ko ko fe nga hua la ya ka ha he maui si u te ye mo ye ma tua ta ne ha ko ke nga hua he as a dick boy. Ka koe aonga I kofi kofi, ka ha, ai ka mata ia he bahane, ka mata e aonga. Ka osi, ka koe, ut whanu ki Samoa, ut e kaumalanga ke ngahua he uniu I mulifonua. Ai, liriu mai lai ki niwe, moia, to kisia ka hako, to usi doi a lesi liwex, ke liu atu te hana, si finatu moia ia ka ha ngahua mo lesi liu, si whana moia lesi liu, ka nofu hifo ia ko ia ko uru fai aonga I ko whakofi. O hifo ui ki alofi, o si moia, ko e he waha tama ka hau, ko te paskala. Tā hori pa skala ke o atu ke alofi. Koe, manate o kaha I lunga he I malekau. Tutu o si moi he neha ka mnalanga tau langa o kaha I niwe. Koe, o hefu ka mawhisi he, e te whehala tau langa. Tā mune e kaha mau tōru paha ni iki ike. Ka koe, amne mēna, koe aho coronation. Pia mau tōru kaha e patu iki whiwhine a Britania. O hifu ma mau tōru kaha e tō paskala ha mau tōru I mutalau ki alofi. O hoko hifu me mau tōru ki alofi ma pet. On pehe mai mehe ta, oi, koe kori mamata, koe kori. Ko ta usi te kaha e whiwhine a lof, paka fufu ola ka hahana, ko lota ola whahana hingo, mutu. Ka ko au, paka o pehe mai mui ha haka tau kapsinga ni inyo hifu, tu mamata ke kori. Ni mene, poi hifu mui a taha ke ko vailahi ka haia, koe nene whakaako I te wako ako. Tā mai pāreu, tā nē. Osi mōi ha whine kua kori, tū hake mōi au, ka lolongo au, ka pasa lau tūru. He lolongo. Si mōi au, e first prize. Ko whikita lau tūru ka hako, ako ko mōi te au Si, oh, ma'am, amo e loto, e melawa. Ako liu te ako ko siona ta'ala ngi e tangata ni sivi to kuri.
ko hea mai pulti ka, ko mo o te au e numela tō. Mo e au e numela o taha, mo e numela tōru ko fe, ki talau tōru mo e pasi pasi, mo tōru ka liriu haki ki mtalau mo tōru mi. Tamina te maha ia ka ha ia, koe. Koe o ni koe puha haia, koe o hui, mo e te pasi ka. Koe tau, ngā hoa he tau mama tō fufini, Manatu au alo tōru, ne watu he ana I matavau. Ke la langa, mui sia, mui lolongo, mui tala. Manatu tau, manamanatu fuke au tau tala. So manatu, oh, kona pehe fua kawe. E tau mena osi ia, mai he maanga kumutalau. Ko e tākiri kik, mui tau lolongo, ai nimo. Manatu osi au, e tau mena osi ia, mui... Ma tu tu pona hako ko pimeleko, ko ia ko tangata fusi ika. Pa hifo au ka whakatari a ia ka hau liu mai he fusi ika ke kise kise a ia ka he tau koe maha kula, mo tau ike iki iki. Langa I tau mena ko mana mana tuki ai. Tau maala he tau wau, koe tau, koe tatau sikai, e wolo tau niu, koe, ko mana tu au ka hai, e, E peito, koe where peito, mai ngutu afi, mai ngutu umu, mai taki, tau tau, a ke fuke mai umu, e koe tau laulau kai, whakatonga tau hui, koe tau kai ka tai, tuku he kato, tau tau hake ke he taki, tau mena he hakone. Na hake uki niu e, tau anga e ni e koe ulo, Mwe si tata, e te matu tu puna ha kaya, anyway, e manatu ka ha, e te supu ika, ta tau aki niu, mwe tau talo, ta tau niu, ko tau, mena kai osi, ta tau aki niu, ko fukufuku ala haia, mutu mai tau luku, ka ha ka, e, ta mai tau polo fua, ki ta tau, ko ka koe, ko tau merene mua atu ni, ka behe ko ai, Ai fai ika hako, mna fai fusi ika matu o tu puna hako. Koe, tamai pun, ta tau aki niu, mwe. Koe furu ala, tau kai furu ala hai ehe ta maha whaka mua. Koe o kou, loto lahi au ke lolongo mwe kori. Na fai pehe mai e angkolo, koe, Tamahiki he tau tupuna, mō whaka, sehina ake e matua tāne hako kotonga, kilo ko murisoni, whapehea ia ke au, vilo te hui hau, kai vilo te hui tāke, e tawhiniu e ka hui ke, te hosu moe si pē, kata, vilo te hui, koli tau lima, si pinatu ke aunga ka pe kofi, whaka ako pihia fuki, ke koli, moe lolongo. Ka koe tamania ka hakoa kehe te tau whakahakoa anga. Na hake au ki ni ue ma petu, ma e kāwana. Si uhu mōi e lolong, si tū au kuri. Si pehe mai e tamififine ne si whakaue ma matako tū mai e koe e kori whakasamoa. Si pehe au ki mai e mai ki ke au, ke whakamama ne au. Ai ke kori samoa, koe kori ni ue. Koe kōri hei a kaha he te o. Vire te hui, koe kōri te lini. Koe kofi kofi, koe aonga I kofi kofi, ni ngā hua e te tupuna, whakamalolo, ka otu ki kentike, hake ki whisinga, ki otu ki he ana I whisinga, mo te tanga, mo te huru, ke moua mai e one oni, Mena nei e nai whai o ne ane lahi a niwe. Tō tōro ki loto hei ana mai tau tanga. Whakapuke tau tanga kei ki tō ne ane. Tō tōro mai ki whafo ke tau tuke ua. Si ono kaha ke tau. Ke tōri tōri ha ke tau ka maka ke hoko ke hala ki. Si ono kaha ke he aonga ke whakope ta mga ho nei. Kop. Ai te pulufuru ola mitaki. Mo ko loto hako e manatu tutupuna, he tau vau, hahala e tau akau,
ta lang e tau a kau ta tau e tau mo punga ko aong hai e ne faka ko ke mang hau e loto la hi tau tu puna ke mo ua e ta faka ko anga mai tau fa no e mang ko e ko ko ko e ne ne munui na i au ko ilo i au ke mang hau e mang hau a pili ta ne ta fufu ola ka ha ke kisi kisi ke tau fakasino a pack and save ka ha te mana tu e au e tohi tala, ne tohi he tau se he tau whaianga nusila ne o atu ki ni ue. Si be he, ko tohi whakamua hai a hako ni to tau, kaha onono ki ai. Si utai au e tohi tamatohi tose i hako ki kaina, ke whakakise ange ke motu tu puna hako ko finahenga matapitu. Si kataia, si pehe, ko se le fua, pehau, ko Mr. Pig ai, Mr. Pig, ko se le fua ta Mr. Pig. Si to tautaka ua maua he, Mr. Pig is a man, Mrs. Pig is a woman, Mr. Pig is sleeping, Mrs. Pig, and that's how. Ko whakamata hai ahako, ko to tau, e to. A to tau, to tau fukina, e matu tu puna ka ma mana tu la hiau et ka kisi kisi au ke tv ka kisi mana te wa e tu puna ni pe o a mi sa pe ke ko se de fo ko e prima wan si ai lo ko mu a ka au he aonga ko ta ha ke se le ni po ke peneon e te o ke kaina si ko kori de ma tu tu tu po na ha ko pe mele ko he moe e tu pe se mana ali ko se le ni fa la te o si vilo mo ngoi he ma tu ta ne e tu po na ia ha ko e tu pe ia si ka ho ke he ha na tu fia fia la ia ko moe e ka ko e a ngai ha he do wa ha ia ko hoko ni ke he ang ko pe ka ko standard 4 ai fe apo ka he ye it have my hanger ko mai do ta ma ta ni me do tem fin ko ba hanger ha ye ka mo wa mai do e do ko te ta ma ta ni ni ko ma ka fa hinga ha ko scholarship ke mai ke fa ka ko ke mo balen ko fa ya ang ha ko he aonga, he tehe tama, he vahe nga ia kaga e kure, accelerate ka. Koe, ko klose tā langi, mo sane, sione holo. Ko sane sione holo, tōla he frua la hana te whakaako anga ke mauturu. Koe, hei, kumi mai tau kupu e, taha mga emene mana tu he au, ke he nā, koe hau, taha hau tu pehe mai e ia, ke mautau, kumi ko hai e fifine, ne, whakapalitani a kaha, when she turned into a flowing river when she got married. Hei, te whakako anga I kai mana tu he au, e nā, e ko tu tala mautoro ka ha me tau whanau I he wahenga I a kohako ko tau. Ai lo, si osu mhe si pēm hoi ai e he tau mhe na am, oh, ai lo am tau, you don't know. It's Mississippi River. Ai ni mo te whakako anga I a kaha e tau mra fia fia ka mana mana tu pia ai kaha e tau whakako anga. Si ko, ko le siri Rex e uru whaiaonga. Si whakane, ka whapehe mai a ia ke au ka hama e whaupok, ke o ke whakaako e whaua whanau, ke toto e totohi whakapiritania. Ko aonga hai e, ne mō ai ke hai e tō mga hau whakapiritania. The Director for the Pacific Island Education, Penang ki Niue. Si pehe mai a ia ke au. Hai e fe e kau ka tau whanau koe ki New Zealand. Ko whakahingoa ia ka ha, ai ko scholarship, ko observation course. Eia. Si ka riu mai a koe ke he motu nei, to I loa ka ha ko hingoa to mena ka, si hau au ke he motu pāleng. Eia. Ko mena whakamua ha ko ne whanau ki ai, ko te araroa.
How hock on my yell hit the head to fork more and more for fork, no work. Make a director for Pacific Island Education of Fratelli, my hand for a hair, Uta. No, no, for a cool key optic. Mama, the hock out to get there. Full high, head of the last hemang, a heady wick, him hang a teller law, sitting at the tick tick, Hicks Bay, long a domain. Do you hack him way out in your way? Finang a yoga in a hole in your way? See, prevail him here, mow? See, come out? Say, oh. Tenga hua ma wa ai ai manhik ne le kokalan ne diu mai ke motine o hake ki tanga pa ya ngai e tanga college ko te mama tu du puna ha ko ko fin ko ma te tu fin henga pu mile ma fana la hi ha ko ke la wa ko o mai ma fin ke Pakala taha mahoa he motu ko niwe, si o mai ke motu ne. Mo moko e loto haako ke alaua. Si o mai alaua ke motu ne. Si manate o kaha e. Ko ta mai e. Si. Ko ta tupuna ia. Ko whakamia ke motu ne. Ai mama, longa e to meno kumana manatu ki ai. Ka mita ki au ka ha, hako maua maua, tausi ha maua kaina, sino nofu ai, moi tau whanau, ne whanau mai maua, kei ko ia, ko whai aonga, ka ha, ko su koe, ka ko au, ko nofu au I kaina, ke lewe ke heta whanau. Ka koha ko mga hau ne finatu o ke whakaako ke mua haku o tohi ke whakaako ke mut palangi nei. Mua te furufuru ola ma petu he hako tu mena he ao. Ai, ke manatu e au, e ao nga whaka mua haku ko anui. Ko e matakau kori, katoa e se au he whanau ni tā. Kori e manu, o ke kori. Ko e hai e hai festival, ko Waipareiro festival. O te whanau e whakakuri. Oh, ko fulu ala hai. E mana mana tuka hake. Ko tau mena he haku ne maua mai he tau tupuna iniwe. Ko e matua tupuna haku ko matapitu finhenga. Ko e ni whakakisi mai. Ka ko e pihe ni heanga ko whakafu ke si e medalini. Ko e mena he rahani ke si e medalini mai tae te fuapolo. Na tahe, tahe e whiua he tau whanau aonga. I kofa kofi he mahaia, koe long ball. Ke tāta te fua polo, ke tā si lis. Se pehe, tau se mo ia he te whanau tā ane hala tolo te tama fua polo, si whawhawa ki te tama fua e tama patu o. Ai fulufulu ola e tam nei a kahaka ki sia he te whi aonga ko ai te taki te mene he te whanau tā ane ki tau se ke whanau whiwhini ke lis. Ha mau tōm, ai, pehe mai te hataha tama ki au. Oi, ko mna whai pua polo, te nisi ka, I ta mai ki whafu, koe nige whakangalo he tau whanau, koe o ke tae tau pua polo. Ta mne ne mne ne tau, ko mne kaha ne ilo ilo I haka tau lima he. Tae pua polo mai, te pua polo pe. Ke kukoe kwa whakaako atu e mga hauniwe, ke tau whanau, whakamua, ke tūtala, ke tau tupuna. Sipihia, ke tāhe longo, mai tau kori, e whakatūtaki, ke mōua e tau tonuhia, tau whakakisi atu, tau fuaki, tau pulotia. Whakaako kāako, kisi ki ai ki hāko, ki he te tau mene. Ako au, koe mua nei au kakapea mea koe ke au ke tuo ke kori, Tua o ke kori, velo I tau hui, kori tau lima, mai ono, e lo ilo o ka hae, e kori. Ko ta mena he hako ni whakako mai he tau, he tau mamatua, mai aonga I kofkofi. Ka longo ni au ka hae wharua kupu, ni kua whakaonga. Ko e taha e kupu ni pa mana mana tu o ki ai,
koi hoko tuk. Si pehea o ka haha ko manat. Koi hoko ko hoko tuk. Hoko tuk I ke he tau leo leo. I finatu ke he whakawhiri anu. Koi kupu hako ne mre manatu ke ai. Koi whakamanat, whakawhilo anu. Ka hake whakawang. Kai ko pehea. Koi hoko tuk. Koi whanau ni ke ha e tau, e tau vangahau. Mo tau tau se anga he tau men. Hei, koe taha taha men e kaha. Koe nā kai. Zero. Nā kai. Pehe haku kaha manatu. Ai koe whea ilo ilo. Koe kupu tonu, koe lata ke na ia. Koe noa. No mala. Ai whai. Hau noa. Ai whai. It's not. Zero. Noa. Ai koe nā kai. Oi ka ha ne kumana. Ai ne pea to ka. Ai ko fe ilo ilo. Ko ha ko te mana mana tu ka ha. Ke ha ko te mena. E fa ka ko. E ke mga hau he motu ku ni we. E motu ku ni. Ko te mga hau ni. Pehe au ka ha he fa hanoa. E ka longo ne au e fa tau. Tau. Atu hau ka ha. Ko mga hau ni we e fie fie lo to ha ko ka ha. Oh, that's good. Kemang hau ni we ka koe mena ia ka ne pehe mai e te mamatua ka wang hau e mga hau ni we haia e te kupu pupu ora ko te lolong panangonongo fuk ki ha ki te kupu o ne pehe au ka hae te lai wang hau atu whakamua ai koe fia ilo ilo ko haku ko atau te mena ka ha mai he haku atupu anga I ni we mo te mamatua mo te mena ni whakako mai alo tōru longa lai te tau se kai e te tau e te takihi te osi te whai kai ko te mena osi e lahi e fufuru ala ono ono ka ha ke te o whanau Wanga hau fuka niwe, lolongo fuka niwe, koli fuka niwe, lolongo mante to lolongo tapu. Ko te lolongo tapu mampetu, tunga ne tlahati au. O mai amu toru e tau kapisinga kia lolongo a tau tolu moe whakatulau, whakatulau. E purea Yehova moe mahani mitak, kua liu peleveia moe whakalata haa. Beautiful. Mana mana tau kaha, akwa hako maahu ni ka hako na kaifei whaka matutu takianga. Mua e matutu takianga hako mo te he pahane nga hua e mai he tau tahe hafe hi bibe se o balung fuku matoru I liu mai au I toko maru bai he whano whaka mua ai a kaha he koe funding body. MASPAC, Maori and South Pacific Arts Council. Mai e tupe, mai e kiwi tū ki MASPAC. Kaka tō motu nei, tuko lau tōlu ka hā, e taha maanga hea lau tōlu a tupe, ke whakatū e matakau lalang. Si wanui nāu, ko ui nāu, ke finatu ki toko maru, ke he whono mua ia. Ne e ne liu mai au ki no, ki a kalana, si ka mata mō ia e lalanga ha mau tōlu me te mamatua. Ko te mamatua ia ka hā, Ai kwa kwe, kwa lau toru ni whakaaku mai au. Ka kai kwa au ka haa ne langa matai ke lau toru. Kai munu I nau, ako kwa pē ka haa, o ke maanga e. O, right through New Zealand. Kwa mna whanau ma tūtu punat mi mene ko haa ko he tau. I wat, ke he kwe kā gau chede ka haa I alufi. Watu ke momohi ini si fa fa nong nong au ka fi po ka aku mena tuli si linga he ma tu tu pun ha ke tlangi ka to mena ki ai lo mo ha lo tola de utala ka ha ke to pe mai da ta he ta nga e ta ma tu en pe ko he tala ye ka ke ikupito ko pe ke pe ko ikupito ka ha to he to ta ko yitip Oh, tōle te whiwhine I tipi he furuala. Hāna tau atau. Ke he tau tāle whama, nā te au ka hā, mo he tau tōlo atau atau lolong. Si whanongononga au ka lau tōlo ka he uhu e. E salonga we, te tipareri, te eilo e au ka hā. Ko he, ko he, ko he, ko he,
kolahi mui au kolo, oh, it's a long way to Tipperary. Hala longa tehna, hala tuk, their own version of it. Ko spuku ala te, eto mene ka hata mua tua. Ko tau, kamana tu ka hama mo mok, hako mena toko fa e great uncle hako, tau lafu a new tam, matua tāne, matua fini hako, ni watu e tau. Si kuhemu, peni, puru, mohipa. Ko tau se te kāgiri riu, ka kua ai te whihaka he mu ki niwe. Pau, I'm proud of him. I don't know what he... Ko hi ngā hāna tau mena kā ai, toko tōru mō ia, e tau lafu toko tōru ia, ko peni, puru, mohipa, he tanga niri riu haki ki niwe. Ka koe flu ka hā, lahi e flu epidemic. Si kua ngā ngāo te tokolonga he. Si masim oki oki e ta. Si pehe he tala he matua tupuna hako. Ka whakaholo e tangata kua oki oki ka hake he. Ke ta. Ai on on. Tukutuku hifu. Kai peheni e te hat. Ai whanga. Nofu nau hini. Ke no nofu me. Kusi hina papatakas. Pakai pateni ha. Pehe e te lahau he matua tupuna hako. Ko lete, te taru, ka ngau, ako hoko fuki ka ha, ko kio fuki te e ta ha. Kuna whakau mai petu. Ko taonga ko hoko mai. Ko matua whiwhini hane nofu. Tustu ke leo hana te whanau tako wha ke hoko mai. Tako taha ni ha. Ko hipa. Si peheau ka ha. I reo ka ha. Ko au ka matua. Whakalo whahai e matua tupuna ia. Haku ka ha ko tūku o tangi te. Si peheau ka ha ke alau tūru. Na pehe e lolongo, ne lolongo mai he matu whiwhini hako, e longoni ia ka hae matu tupuna he lolongo. Whakau e lahi ke misi mōresi, he te mai a peni mō puru, ke whakatū he whire tapu, ke ono ono au ki ai. Well, that must be the board on hanging the TV. Nen mō moko i pihia, ne whamanati au ka hae, pehe uhi. He hae whaapu. Krishna mother standing there waiting and only one of the four brothers who four sons who went to war. Longa tau mena nene whakafikau keita. Kaka hako tau mena he hako mui ma pet koe mua atu ni ke langa. Ka whakaako au he aonga e whai aonga. Mua tuhi whaiaonga haku ka whaiaonga kaha, ka koe mena ne mua mai he tau tupuna, he pā kisi ke lau tolu ka hae, ke la langa, moi sia, kum nia ku mohu inga lahi ke au. Si longana te koe au ka hako, pa pehe mai te fog out, mother you talking too much, but tōku ni ke hā mata kau, he whaimena mata ke tūtala ke ai.

whana whana tau tino mata mata kei nanga ke mga tonu nei tō tae mgariri. He ko mua ko hoko mata turu ki ai. Tō a humo i ka hā ke mua ta hā ta mawala la ke la ta mua tau turu kai tō tae mgariri. Si tō tae hanga hanga rea fōke he kisa ki ai ke mga au nei. He tō mga hala nei ko hoko mata turu ki ai. Ai ka mena whā longona la he mga riri ki tō mga apihi ka kua kesea kia hiki hiki angai matang ke mga au nei kua longona tū mau te ka haitau tūru e mania he mga riri kua lat ke mahani kua lewe na nofu ke mūtu pālangi nei kai nā kai ni pihia ke whewe fōki leo ngini ki mui atua ka hake maua tau tūru tau maloro sena se pia fōki ni ke whakama whana whana mai hea tau tūru tu tamu porohui aitu ke mai ki ke uatu ke tau whakawhika uanga. Pia me ni wea nei, ne whai whakanongonongo mai a koikia.

Wani mō mata mata kai nanga koe hantau tōra ka pisinga kōru ana pēnien. Ka hoko mai ke tātou hantau tōra ta whakahaloanga ke he kōmoa, ke hoko atu ke he mata holaono. He mga aho pungi pungi, kai whakawela he ke ham tōra ta mga aho. Ko fua ki ke whakanako nongo mai ke hantau tōra reo taongo. PM Niue ke nga taia mai whahita punei. Fia fia fuki ka kua iloa ka ha. Ko e tau matakai nāga nena nofu mai tau mutu mā mau fuki ni whai. Whakanongonongo tū mau mai ke hatau tū la leo taongu ke tau mga aho toa haua. Ke mga pungi pungi he toa haua rotu. Whakawe hawe tū lo ke am tū le tau whakanongonongo mai. Manaki ni ke monuina mai mā whala. Atau tū rosi mā tau matakai nāga. Tō osi hako ngā huakai hako mai ka pisinga kuruana. Pia me niwea ene whai whakanongonongo mai tū mau a koe kia.

Tā he mahu he tau kai he motu a tau tūruko ni weke maka ne mta mata kai nā. Ki si atu ki a tau sere ki hi ko e tau mata pihu whāno ki a i e tau fuari. Ko e tau mga hāla tuai na ia e ka hamu o nege kai a e tau kai pē nā. Si ki si atu ki a i fōki e tōtaha e mahu e tau wā he tau mata kai nā gane whai watu ki tau fōki kai ngai e ni ka hainta ma fuauri hanga. Ke tau mga honei, manongi fuki ni ka hā he ono atu ke he whakasino ne tuku mai ki runga fufanga pepa. Whaka i fungutu noa mai na mtoro matau a itu kakoe. E ke whewe fuki hama tau matakai nanga na pia ni ta hawala. Ke he hata toro whakaharoanga ke he mga honei, mohemisi atu ke tau mna kai he motu koni ue.

la tu tu ma ta ma ta ka na nge to ka he mo ko ni we fa na cho no no ti to fo si lu ke fo nga pe pa ai ko yo ka ka un fa yo ke ke amata hi he po moi halo tu lu to wa kis kis ti ke ai ai longa lai ka ta ma ka ma ka ma kai ni ngam ga ri ka ma ka ma ra ta ko nei nei po po ye he po moi ko mo ga ai lo hi ri ri no no ti ke ma hu e e te taka whanga he hatau tūlo a te umatakai nange he mūtiko ni ue si tō tahai mita ki fuke ki skisi atu ki ai halau tūlo a tau kai moana a ilonga hako e whewhe koe hauna ka e wāna ki whafu he mkariri ka e ringa whewhe manui a whakarata ke hau ki whafu he pō ka e ngāro he aho kufanuni a mamalolo e kakoa a ana te tūnu ki ai ki te mga hau nei a te tūrua tau matakainang ke mūtiko ni ui.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ko se ha ko mai fuki to e mga hamaka no mata ko singa ke ma ve ha to cho. Ka fu ka we we tulo ke am tulo fana ko no mai ke ha to la ne taongo. Ke he mga pungi pungi nei, ke si atu ki ake mga nei, hatu tūra tau matakai nā ke mutu nā Kostaria, pia fuki ni moe tau matakai nā ke mutu kuni ui, kua whakao ngai tata matata rau tūra kā ke whakarangonongo mai, ke hatu tūra leo taongo ke he mga hako moa nei, kua se mawe hatu fuki tā tūra kai hako mai aluana ke tātua tau tūru, atau whakaholoa.

Hoko mai tua ia mga hamatamata kainanga ki e mame hea tua iau kai whakau e oe tulo ki am tolo e tau whakanakonoko mai ki hata tola leo taongo ke rata ia mai mga ho pungi pungi nei whakau e lahi ki he am tolo e tau whakanakonoko mai ki hata tolo e tau whakahaloanga he pia me niwe ke whaetapu nei ki ana nofo am tolo mai minui nei mga pungi pungi nei tori o tau tolo ke whleveia ke whaetapu kahau Torinda heka nei ni mame hea tu Get on off one.

vi ki tau sino ko mgalili ki e tu mau e malolo ki o atu ki tau kakoanga me tau na hua ki a fuki ki mutu nei ka alofala hi atu ki tau maha whao katoe po Spain po Sydney, mo Perth ka alofala hi atu ki mutu losi a vehe atu turu ku makelakatane nei ko mavehe atu no nofa amu e munu ina koe na ia.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mana la mare ha wiki pe malo le le ton tope ko flip mudral mo ngongo apre lo gan ho follow sone wa fe wa no ko tu ma pe fo ke tu nga ya ka me mi pa pasiki lo tonga ko ya ko nga un mai ya fa e ko ya leipa ke fra ha ki na to ko ya te na fo fo nga ai fa e leipa i fe au i fili ko ya o wa fe wa no pe au kungari ngari o kei tuu mao pea kau me mipa pasifiki lo latonga ko ia oi paati kei fika maalunga pea Kamel Sepuloni pe mo Barbara Edmonds ka koto hifo a tangi utikere aki hatu unga ia e tolu ki he fika honfulu maa faa holo hifofoki pe mo Jenny Saresa ia aki hatu unga e taha ki he ua faa pea ko le maunga Lydia Sosene koto hifo ia aki hatu unga e honfulu maa taha o fika faa ua ko anae neru lea vasa Piamu anahila kanongataa. Oguna lorotonga feinga kinawa ke toe foki mai ki loto ki fale alea. Hiria ana malolo I he tau whiri fwa mui mui. Ogei foki ongo me mipa fo'o ko sange malama. Piamu Henrietta Hanking Tangaloa ko kinawa ia okuna whakakakato a erisi ko ia a e feinga ki fale alea o e tauni. Ko tutu ni he potunga awe mo ui koe anusilani a Health New Zealand ki aua e toe whakaongai a erea mauri I he e-maili koe a e potunga awe. Ko kongaini o e whakahoko ngā aue ke whakatata I kotoa e ngahi proklama computer e uofulu ne tō mai me he ngahi poate mo ui whakawahi whanua ko ia ki mua he waafe ua ua o kulotonga whirifoki e ngahi e-mailia a e kongalahi o e kau ngā aue e toko hiwa mano me he ngahi wharemahaki motua he tuasila ko ia ko te fatuora pe wamana ki ia e toiririu ko toa ia ki Health NZ I he mahina ko Okatopa kuo whakafoki he wha ia e kau ngā aue koe koe PSA koe koto mō maupa anga ai liriu ia koe ni. Kuo puke he kau polisi ha toko ua hiria ha ana whenga ke hola me he kau mau mawhai pe whakalaka ki nawa ia he me alele koe e kau polisi na e turimui atua ia e kau polisi ia pe tukutau whituri atua e ngai me alele I he loto I Hawke's Bay whatatau ki whamatala na e whakaha he kau polisi ki he whauri ke tu kana I kaipe ne turimui atua e pe kau polisi ia me he mamao fowatu I Hastings pe toki ki mau e mea rere ki flex mia. Ko ha tangata ta ua hiva, mua whewhine ta ua walu, nana I loto I he mea rere, pea kuo puke ki naua, pea tēnā hā I he whamau a ngā he waweta hā. O kui kai fukiha taha ia e lawea, pea I kai ha mau mau ki e ngahi mea rere ai kau polisi. O ku loto ai iwi ko ia ko ngati, o ku loto ai iwi ko ia ko ngai tahu, ke whakalahi atu mua ai polo kalamata tonu ko ia, ki hono whakamahu I ngai ai pounamu, pe koe maka o kumahu inga kia te ki nao tolu whaonga ia I nao ngahi tātongi tongi. Ne whotu e he iu ia koe ia e proklama whamu oniko eni I he waafe hongo fulu. Ia o ku atua ia e fika makehe ke lava ke mui mui ki ai e kau whakatau ahono topu anga hane no historia mo I ngahi whamatala pe he. Whatahai mo ha ngahi whakaha koe ia e whounga hono wha pe am hono tā o e makani. Kuo whakausi ai e he sea ia koe te runanga o O Ngati Waiwai, Francois Tumahai, e malaba pe ha taha ia tā whakaati ke kau tai totongi atu ki he porokalama ko eni. Pe au kua ufoki ki he toko ua ngia uia e kau tā tongi tongi ko eni. Me he ngahi matakari ke he kehe pe a kuna osi lesi si tamai. Kupehe he panke whakalakalaka ko ia a ACA, a ADB. Tenau tokoni whakapaanga whiunga mo e walukilu ano mano Amerika ki he pureanga whakatahataha ko ia o Micronesia ke tokoni ki he ke ake ko ia me saikolone maalohi ko sinlaku. Ko e saikolone lahi fokieni na ne wesia ai e kakai e toko tolumano whaafe me I chuk pe amu yat I he mahina ko ia ko epeleri. Ko hono ngahi matangi maalohi uhalo wai pe amu ngahi peaula lahi na ne whatupunga eia e mate o a kakai e toko hiva pe amau mawai mu ngahi api e fituafe nai. I whamatala me ADB kua nau whakaha ai e tokoni e pa angani ki he pureanga ko ia Micronesia ke tari ai ngahi whie mao whawawawe ko ia ai kakai o chok pia mo yap. Ku hoko e wesia lahi o e kaweinga ko ia o e vainga Super Rugby iriha lavea ai taha e kau vainga ko ia ai All Blacks Wallace Sititi. Ne whetongi a Sititi e mnite taha waluo wa inga mo Reds. Hi ria hono whatoa ngai o guri riu a hono sino. Na e whakahai he kaptenia e chief Luke Jacobson ko hame a whamamahi lahi e ni kia tegna utolu. O rotonga whakaa kea ke pea e tangata I whare mahaki pea ko ne tufa tufa holo hano ngā hei lai ata, rotonga, ene I whare mahaki. Nā I kuna fōke a chifia a ki a e whāo no ki he wafā, pēa te nau whetau laki I pēa mui Crusaders I he sem whainolo e wike kahau. Ngā tāna pēo ngongu o kōk mai maktau tole ako ni kōau Filipa, nā I kuna fōke a chifia a ki a e whāo no ki he wafā, pēa te nau whetau laki I pēa mui Crusaders I he tau I koia e sem whainolo I he weekend. Kōau Filipa modralo, tuafat.
0: Island Time with Tōwhinga and Ina.